0: senh poy suna khung prada jumpo ga ten senh poy na ga ai
1: yin nan senh poy suna khung prada jumpo ga ten senh poy na ga ai shiga mudat nga ai khop shwam sha ni da lang tha shpoy dan na shiga le jom dong ni go miwa mung dan spam ba di phong dai do la ai le zai manga ni wa phring ai ntha phe khap khlo mai z phong ba pa gin go khop ong ai the pho phong ai shiga ina mung do na msha mre le khong go miwa mung dan spam ba di phong dai do la ai le zai manga ni wa phring ai ntha phe khap khlo mai z phong ba tha shgon ji thap khro mai shiga shui li miu yin jing ge tong ni dang lu ai me die meng thang rap ga ngui biao ai ge tong guo me dian kha ba ai shi ga meng gan su ya tie ba di phong ni miao meng dan su phong ba di phong dai do la ai le zai meng a ni wa phing ai te pe khap khlo mai lam pe gong dan shi man zhou da ai shi ga ya shi ga ti dan phong wa sa na miao meng dan su phong ba di phong dai do la ai le zai meng a ni wa phing ai te pe khap khlo mai zi phong ge ba shi da sing ye bro leng ai ya zhu pa do ta bo yin meng zheng sha zi phong teng lu ge ba go ke phong ai tie pho phong sai miwa mong dan supan ba di gen zhuo dong kong mo mo du mong dan ding yang o gen zhuo pian mo rab do ding yang o xi jin pian sing ye leng ai arong de jie lu la ai m shan ni pe arong de jie tu ya ai tang ga a kyo mong ga mong ko zun u ai shi zun le jin da ai le zai mong a ning ra wa yang an tie ba di phong miwa mong zheng shan ni ngui biao lu na mo du deng yang shi gen kha ba zhong hua miu bai wum zha wa lu na mi sheng you lam tie le bao li m lap ai sha kun me kat rai shi gut ai lam tha dan lian ai a qiun xi ni lu la sai lam lo mon nan tha ba di phong sha yong go gam sha mi ta ding lan na shi gut ndi pra lak tie mong jing sha ni pe shi dum lam nga ai a qiun xi nan ni shi la shi bro na ri nga ai shi da sing ye bro leng ai ya zhu pa do ta po phong ai mi wa meng dan su phong ba di phong dai do la ai le zai meng a ni wa phring ai ntha phe khap khlo mai zi phong ge ba ta yi na meng do mang shi miu zhu phang na bi lang ngu pa ga da ba di le gong da mo mo du xian xiao huang cang yuan gen wang ban hong gen wang duo ban hong neng tuan ba di dong kong da mo mo du xiao jian hua yan guo meng dan ding na ge ta gu zha ai ba di phong mo ta me sha tie mong dan ding na song shon sho lu pong ba di pong mo zom a gong ma lai kun na a rong kum pa kap la sai

tanya ke to tsuale tana te mu ma wale tana ko pa ko tsu mu nya ga ha ma ha pa

Modo inlu so den jigo zi ji zama vugudo kachi togu. Modo bu tiha do kachi togu. Modo tima ni ni to ni ni tsengwa ko tiha hi ni mu je kwa. Di za su mi kwa jo bu tiha. Zanyen tina ti to so de jigo zi ji zilo ido bu tiha ma a ji ti wa zong a. Tima ni pa vu ti che kwa jo li che ti che kwa ching a. Sa, modo shi demo, modo vugulo kachi togu. Modo bu tiha ma kachi togu. Pafu di che bi ni che di che ma ri zui tong a. Tima temo zuwa shi ka chi togu bu tiha lu i ni ma ni ni tu ni ni si cho ku tiha ti ni ta bu i ji ma da si dang a. Tima temo i zi tiha lu shi i du wa zi jia wa ni shengong de a ji su ni yu na sen shang wu ti wei xin kong chong hao ni tu ni ni si cho ku wu shi wu ji wu za lu i lu i shi wu ba lu be ma kwa ta sen ni za wa dang a.